li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati walam yajalni jabbaran saqiya def na ma hit kat digal na ma fuma tollu li feek ma ngi dund may def ñek jeme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma ma def ñek jeme ci sama wajur wu jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man ma ngi bok ci way taxéñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bim waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beuti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw moko waxe bu nopi jam ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak ma ngi lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma habasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu neew sun borom ma ngi lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bi ma ñew jamono ni bis bi ma ñew jamono nay don bis bo xane jam ju ni bey lay don ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek way yowma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisub jam lay don shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina way yowma amatu bisa nga ñew way yowma hasu ayya bisub dekk ba nak ma fa yone jam xolal yont yalla isa alayhi salam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekkii moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jam ju ni dey yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñet situation yoyu buñ ca tollo defal ma jam ju ni bey yalla nagn ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allati fihi yamturun mu ni deg len wax bi deug jim wax rek yen ñi warante ci naan isa doomi yalla laak du doomi yalla mu ni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen di tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla di ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di warante yep mu ni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la isa mom ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bole na le ku leen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis bole na le guide generation bo gis bole na le ku leen di orienter ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi generation yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen generation wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen generation ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lumu am am daraja lum jégé jégé yalla lum bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom waliw
munu la xet li te gemoko ni nga xamé ni wali lum naqari naqari dar lum tang tang bop munu la alak te toñoko ka salika it lumu bax bax bax munu la jariñ te gemoko samé munu la jariñ te gemoko mom wali aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikhou bamba néna ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienté nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la guddu ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la guddu ci sa kanam kat tay mu nan ba moy xana du doomi diiw je moy yeen ki man dama am ayca do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ño bok ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune ayca lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yunus yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonante ak ay nit di len orienté ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ jamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola buñu pi nak wagniku kuñ xam dañan jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul lola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallatu salam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fasku yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fasku yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëggé alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara ñi nak légui waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tej ko fa daldi wo benn way buñu wax sida buñu wax benn way buñu wax sida ñu waye sida fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yont yalla isa yub ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yont yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk muy ko ci biir mu génné
di len ko informer ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu salap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam sun borom yekati ko yobbu ko ko sopp lol la wala fnjay di wax kana nan yeene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'ahu allah ilayhi wa kana allah azizan hakima surat an-nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi ci waram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kullu khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngite moy isa alayhi salatu wassalam niki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yonne won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolou benen waxtan la xeyna buñ doon waxtane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di maryama maryama nun la préparer domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nupi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy gané adina lul ni bam né put rek shaytané dina ñew niko aw xet ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xet yu ko shaytané xet
mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu ak kay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu dara fekk seytane moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xale bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man na am bo demé yalla ko mussel ci xetu seytane xeyna ah mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy bi xet mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ni seytane dana ko xet mu yoxo bam dess maryam alayha salam ak dom je yaronte yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diina mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sop rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci seytane waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé seytane day dal di ñew dugg ci xol bi bof fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi seytane yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax seytane man leena bayyi ndax seytane tour yalla donc ko meuna dakk ndax fimne bo de noddu seytane bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli seytane délu ci waat ni ba xanc ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba seytane la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni seytane dina ko xet mo ni bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay nday koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale seytane musuko laal seytane musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alaihi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatuko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deetu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytane mumu jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci
bi mu nekké ci négam di tudd turu yalla di sikar ba yagg shaytané sétet dugg ci négg bi don ak lèr gu daj kep négg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal na lako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yoro mel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xam ni man kacior bi muni ko gis nga bi nga mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi lo nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaram doom adama yi degando son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando wepp tank yak loxoy ak lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemmiñ ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonntu yalla musa ak isa alayhi salam kon yonntu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonantam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisaat yim doon def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo muy tour nga considérer ko yalla so muy tour rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak neke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek bu don de sax deki bu de won sax deki defa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sam leen yek ci yeek ñi sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu ent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam mu na yow dé ma yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ñu daldi boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxata la sante ah esaani ay ci ñu rer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delo ci ko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenn yi lol tax na yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom ba ñu xeye di dox gis ñu lu ñu lek xif
nga xane xif nañu waji ni isa man deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak mi sire nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek bu sur muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sur yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbuss nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem wadini aja ban kimtan dekkal lu de ali do ina war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa ali salam wajang koy yim ci mu'jisa ñuma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben lafañ yalla esani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yab wi ni kucc lafañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am lafañ biñu do tuti won gannaaw lafañ bi esa alayhi salam ni waaji fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi waccina manam gaal gi doon rañ nit ñi di jallalé waccina ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ na rafa naan ndax amuñ luñu jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo lafañ bi mu jéggiloñu en ci alay sané ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw en ci yalla isa ni waw sa way ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mune ko waye isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamne ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yow wo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bur bu fa nek bu febar waye nak bur bi cëpp ku ni mën na ko fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram ah nga xamni waji ñew na duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi da am bur bu fi febar de te bur bi cëpp ko way fajj mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way te nga bañu duggu ci lolu bur boko mën ta fajj dalay ray mu ni way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bur bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay jëñu andi bur bi ñu andi bur bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucc ni jogal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bur bi ni ko jogal ci ndigalal yalla kucc jogal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bur ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ke da don jema faj bur bi te munuko te bur bi kep ko ray faj te munoko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucc niko jogal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeuntek sa borom
ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digënté ak déggu wéx gi tal nga narona dé wa dëgg dëgg nak ñaata mburu nga amon mu ne ko wallahi Isa man noxuma la yeen mburu rek la am ñu waxu ñu gënné dëkk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñu ñu fa di gëss xeyna gërté ya fa ba gënt ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or Isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla Isa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am mu ne ha mu ne wa mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem Isa mo ngay waxuy dem rek bëggu ta tékkalé ko yont yalla Isa ndax Isa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi Isa bayyi fa alal ja bimu dawé sëmp xélam jëm ci Isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettalé ñi gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jë ñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan ba xut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett biri gi or yi mu ni waaw baxna waaje momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu ñu nañ mo ñam te ñett biri gi ora fa nek limay def moy damay posséné ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett biri gi orita dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam bi gaay dal di biñu daata lek ñam bi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam bi ñom tamit dal di dé yent yalla Isa ni ko xolal gaaya luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw Isa xamna lolou sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek Isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri Isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni tell ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena geuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni dañoo bok ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def ciow ñam na la wër ni
boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor li won ba di raxasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy rugogu dom joju ñu wara eub an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hulil mu'minati yaqdudn min absarihin wa yahfasn furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdudna min absarihin mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gui la tak becc yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ne da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar lu ni daj nako ci yow lu ne alal juni jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronte sallallahu alayhi wasallam neena li yalla dagana lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leer alquran wax alquran dani sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar dinañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñu maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopp bi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey di ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastiyena am njabot bu baax qul lil mu'minati qul lil mu'minati yaqdudna min absarihin wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seen xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batere rek gor gu ñew may la 500000 rek subhanallah subhanallah muni way xassna furujahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak gor gu tekul tubeyam sax limuy bon bon bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba ma ko raw ndax gor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nopi gor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xam nañ ni responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la gor lu mu bax bax xana bax ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yowmal khiyam
ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam mu ni tay tayam gi taxna sax bugguma ngeen am dom yalla niko tay tayu sa jëkkeer ji sax taxna bugguma ngeen am dom legi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yabdina sinatahunna seenu tar bu len ko won wa daayira bi seenu tar mu na mu ni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wé yutal ni wé gayndé fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal mënta sen mënta tak sen tiram top la jaral nako dem ci buxaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu buxaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala yabdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar mune ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako binde mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla binde loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar do ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoyu da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñini ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñini ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen muni waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sa mel fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir daldi muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muñu dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muñu dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal duko féké waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter koy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam
ben mu di la triyané di lek sa alal mba sax bo moytu mu fexé ba tekkala lak sa jëkkeur takala wala sax man na la baña tek jand ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajale sa bop rek ndëgg sax yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sax yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gu meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul daku rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li ma wax ni ma yalla mom yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ko la ko wax day tiaxan ko la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yena ci man daré alcorane yena ci man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexewon nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek tere yi ay kon kon de seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu luko waral moy seen alal bu serign bi soxla atan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti aljana la leen di woyé yalla xam nako fim na tay sëriñ bu la upp taranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp taranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro waye yonenti bi da ko ni wek kat sanni te kat or la bi yonenti bi joge dem am ko koy deyni ko ginaaw yonenti bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dug sama loxo fena netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé Touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ko cien
buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jëbul ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxunuko de li nga wax di waxunuko fi saasa la bay bi tek ci lamb bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bima ko topé da nga guddé

yàlla lay fay, moom du fay de, yàlla lay fay. Wastabir alayha, muñal loolu rek, muñal coono bi rek. Wastabir alayha, bul décoracé. Xoolal yow 4 heures de matin, 4 heures de matin. Yàq sa li nelaw yëpp. Néeg bu ni nga dugg fa yeete. Ña mënalu seen bopp dara, yaay yëkkati, yaay yëlëb. Bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi, yaa naan demal sëlmu ji fee, jàppal nii, defal nii, xippil sa bët yi xool, acca bombal say bët. Ila axiri, ila axirihi. Coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo. Waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom. Wastabir alayha. Coono boobu. Boobu yëpp yaa ngi koy daj. Lu yëngutu nga jóg, lu yëngutu rek nga jóg. Lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur, te lu yëngutu nga jóg. Bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi. Kenn ku ne nga dem xool nam tëddee. Boo jullee ba sëlmal niwal bi jàkkaarloog ñoom, xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu. Wastabir alayha. Coono boobu muñ ko. Looloo ci gën a tuuti kat. Léegi sa programme yëpp, sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom. Mënatoo dem fenn. Mënatu laa dem fenn. Nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom, da nga ko naan midi laa mën a ñëw, midi bu xale yi wàccee. Xoolal lool. Sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko. Mënatoo dem fenn léegi. Maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala, ab Mbacke Mbacke la, fii la ñëwoon ci daara ji. Dafa léejoon, yàlla may na ko xel nag, dafa léejoon. Benn bis ma pine ko nag, fekk may waa di génn, xuma lu mu def rek, ma pine ko nag. Ñu ko acca toogal fii ci bunt bi. Léegi man saa yoon yàqu na, mënatumaa dem. Gone yi di ko romb di ko ñaawal, naan ko waa pine nañ la. Mu ni mooy yéen a dof, man kay maa ko pine. Wallaay wax na dëgg, mooma pine. Wallaay wax na dëgg. Yàlla xam na ko, maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi. Gone yi naan ko pine nañ la, moom man kay maa ko pine. Xam ne moom laay xaar, buy dem may dem. Wax na dëgg, mooma pine, yàlla xam na ko. Waaw, mooma pine. Wax na dëgg. Waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko. Wastabir alayha. Wastabir alayha. Noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëñ. Noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la. Ashabu simal wa ashabul yamin. Ashabu yamin wa ashabu simal. Ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rek fi ne. Yàlla ni amul kenn koo xam ne bind naa ko, lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche. Gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite. Alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal. Muna mu ni parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara, ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la, amul ñetteel. Ñun nag ñëwal sunu réew ñetti téeméeri parti juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk. Ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate, bu fekkee lii mooy démocrate. Àddina laa wax de, àddina gën a yaatu Sénégal, te àddina ñaari parti dong la am. Ashabul yamin wa ashabul simal. Ashabul yamin wa ashabul simal. Parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti, nga xam ni ñoom àjjina lañ jëm direct mooy ashabul yamin. Ashabul simal mooy parti bi nga xam ni Iblis mooy seen directeur, mooy seen responsable, mooy seen leader. Ñoom ila jahannama la qadarallahu wala saman. Sene àddina ba àddina daj ñaari parti yooyoo fi am. Yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne, mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ñaari carte la, carte taqwa wa carte fujur. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Militant bu ne xam na ñaari parti yi, parti bi jëm àjjana bi jëm safara. Mu ni tànnal bu la neex nga minité wu fa, tànnal bu la neex nga minité wu fa. Man yàlla duma la ko tere, maa ngi lay xaar rek. Ñaari militant yi rek am

minité wu ci yonnte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu shayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg li ñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minitant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline nu parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minita wa iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni leng dem nek minita wa iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minita wa yonnta yalla muhammad nga waye lutax legi nga saggan bam rëcc ci say loxo ba nek minita wa iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que c'est éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant wu fa ngay minité wu muna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wala way kat bi wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke militantisme bi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun
motax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jéem roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel et cetera et cetera ñoy ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci asale muha ci na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba legi bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yontu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bu la seigne touba yeme ak jikko mi rafet bu la seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarum xol bo doonul seigne touba it ko gessu seen la jaawale lak mom boko doonul it kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xir rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow min ka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fa seené barham jom defé ni mom rahimahullah yalla nako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xole bo fa sene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ajabatka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne
way seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seen seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayu lako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhou seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhou sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou saxo mas nga ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim nis al kawlakhi defal ko nangam ga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim nis doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim nis al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ndukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkone fawda biñ fi fekkone limay faral di wax likuli makan maqal leg xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko loofi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe lu pour nakhale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bima def bayan ci juma ji am mbokk mën ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñapp ni la mané ko loolu kon ma balleen fi jumaa ji sa dem loolu téméré jooni at ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxé sax ala qadri ni ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jëkkoon danaka mën na wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jëk dugg ci internet bi bëgg firew li goné yi wala ni sëriñ si ñeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon june ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak
mané xaaral ma defa andal serigne soso te tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu war ci lama nekkone lolou ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma serigne ci waxuma serigne ci way yonentu ye sax alihi wassalam yonentu ye alihi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak amna ci ñoom seen seedi yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni waye amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seet yo xamni ño gëna dëng xala lolu xam nañ ko waye est ce que lolou nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekke ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwaone te ñoñu yow xam nga ni ñoo la gëna njub gën la ragal yalla jaaru ñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñu baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulay ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo ñuko sante de lolu alcorane mo ñuko sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mu darante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci njarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beugone pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarém faaw dana wit ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diiné mu nekkal fi njabot gi ci état te comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wit waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko meuna may nit bu neexone état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul koko te cheikh abdullah meunta ñak baña jaxaso pelekeleur ndjeerem parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di len mandat def ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaay yu jikko ya te yam ci te manu mané amna ño xamni dañuy jël khassida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbaye ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mbi def ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo di serigne
ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ko tere légui na buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lool tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci ësel li tax mouride yi bon bari sëriñ ci bon daño bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess dal la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne sinak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu nan matna serigne huqal bukaw wa gis ñu na matna serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku na xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne modou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti nena bo noppé ci ñom bo gongiko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbay cham muna mune xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu benn passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñëw pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reey reey reey dimb amna ko yalla xamna ko dimb ak katri moy ku ñuy wax yag na ko tudd ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jup ci ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor dara ma dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yune ki at wéru de wone dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji
demb la fi soga tek tank mok soxnam mom ak soxnam yep ndeysan mom ak soxnam yep bi soxna si ñewé sax la nama ci radio ba ci etali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndeysan bo xamna señ moudou mbay cham lañ jott ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaaraku ta'ala mu gog yalla xamna ko dembu dama bëgg lool mu ñew fi and ak soxna mo ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndeysaan ñom ñep ba ci barki dem rek amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci keur rakam jum jënd fi xom dañ wa mën di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna ko joy ni ma fukki atangi ni mala di la deglu guddeg beccak dal di genn radio bek yep won ma señ mom radio bek yep la genn wal ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bere bu liggey kay mom lay deglu ba karok may nelaw jef joju yalla nako yalla def ci tire modou bay cham jef joju yalla nako sun borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci tire señ modou bay cham yalla xamnako ñan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay yi kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ modou mbay cham fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xamnako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bañu wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dis moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullah khair jazayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jef jazakumullah ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonn mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndeysaan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yënné addiya damay gis sa bu yënné wat addiya da koy yok sa bu yoni adi da koy yok lolep beug lu bax rek way yalla ni len ko yalla nangul def ko ci sen tere jeuf yalla ni len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jeuf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jasaakumullahu khairu jasaahi ba ci ñoom
señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khairu jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko ma ngi ci toli demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa bu ma xey ma ngi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper gëna bi la ma soga war nak wax ma lim ma don doya ila akhir li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamne man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa liwoje yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaihi wa salam xana ma dem ba munatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ومن طيب بلسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سينم يونين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ilal janna, te seen wax ko seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal di mars ju nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ñu mbokk leen weneen yoon, te di leen balu xaq, di leen baal, di sàkku ci yéen ngeen baal ma. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam, naa tey nag dégeen ma baal ndax dama soj moo xale bi doy na waar. Bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ni ñu baaxu ànd ak yéen émission bi di topp waaxi ay yi te mooy actualité yi, di ci waxtaan suñu kemtu laay kàttante tibbee ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen dégg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku du répété faté man na la yomb. Ni la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njàngale ak yar, ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu caa dem wàcc morom ja, wala bu ci dem wàcc morom ja rek mu jur yàqute wu rëy. Loolu tax suñu jamono bii yàqute gii nga gis ci suñu jamono lu ko waral mooy dafa am benn cheikh bu ñuy wax xam-xam dafa dem wàcc gannaaw cheikham bi ñuy tudde yar. Xam-xam bu amee te yar amut, dina bu yàq loolo ko yàq. Musiba mu am ci foofu la sababoo. Li nga xam ne sax moo xaw a tane tuuti mooy xam-xam ñàkk te yar am, maanaam yar am te xam-xam ñàkk sax moo gën xam-xam am te yar amut. Loo tax Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu daan wax naan bu la masaana jox njaboot dalay wax ni la na nga ci boole xam-xam ak yar, boo ci mënta boole ñaar yooyu def ci na nga ma ci defal benn bi mooy yar. Waaye yar moom bu mu manqué mukk, bu amee luy manqué daal na doon xam-xam bi, waaye bu mu doon yar bi. Ndax xam-xam mën na manqué te du jur loraange, waaye yar moom saa bu manqué rek loraange lay jur, loraange yi saahir ak loraange yi batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manqué, li ñu tuddee asu'u tarbiya, mal éducation. Xale yi jàng nañu ba mën a manipuler internet, xale yi jàng nañu ba lu ñu lire comprendre ko, waaye ànd ak loolu yar amu fa. Ñàkk yar googu moo tax ñuy saaga seen moromum nday, di saaga seen moromum baay. Léegi weesu nañ ci saaga seen moromum nday, weesu nañ saaga seen moromum baay, waaye seen nday ji leen di jur lañuy saaga, seen baay bi leen jur lañuy saaga, léegi foofu lañ yegg. Moo tax yonent daan wax naan man yéemu naa koy saaga ndayam, ñu ni ko yii yow ki yàlla yónni, ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon nañu doomu aadama ak ndofam ako xamadeem ako ñàkk xamam du yegg ci muy saaga ndayam. Yonent ma yéemu ci koy saaga ndayam, ñu ni yii yow ki yàlla yónni kuy saaga ndayam taw. Ñu ni waaw, da ngay saaga nday moor ku ja saaga sa ndey, bu boobaa yaa saaga sa ndey. Ñu toll jamono yi
sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xeye mi ngi dagal ndayam sa bu xeye rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko je di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko walla khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal bëgguma xoti wormay dom adam man yalla bëgguma koy xoti wormay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakare muy doom adama bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu doom adama mi yalla joxon xima bi mo wañu ko ñëwaat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom doom adama bobu yalla teralon tiranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal nima la suturalé amul lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri waye xolal fi yalla jeexale wa fadalna ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo la day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag yore awra non la fas yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp degg la yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaarak wa ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di dégg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bune ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonnentou bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonnentou tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajur nek amel na aq ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko tur wo rafet budé wa sénégal mom
ak joju ñing koy jema matalé way way ahsin adabuhum mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni way bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhaji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak jiwajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ fatte legi wajur nungu wuta yarlu wajur nungu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sum ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddé wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddé wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkam di adresser wo ab dekkam te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif de mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fek lu negatif bayyi fa waye fo fek lu positif jeulal qus mata yasra da mata hasra yow nga dekk ci dekkup seigne touba ba nopi fuñ la fek rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe par parlo waxna ba tay far ay waye par parlo mo ay farna ma ak diw sangam diw mi ma faral taxna kima ki farut ak mom te wax xalaat bu wote ak xalaatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat
parce que da contre ki nga andal parce que da bukuti ki nga andal khalat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonent ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jangé alquranul karim sun borom ni la wa qadar rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan señ touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da xone jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie manima dootu ñu la sel boti lutax yalla garantie ko niko dootu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dootu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dootu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dootu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dootu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nopi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degate lu ñaaw ñu wax la ko te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppey tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da munta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki
ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ñi wax lu bon ñi xass gor yi ñi tuumal gor yi ño ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen bal ma ñoy wadet yi bu jëkkon bo gisee tudde sa doom ku baax amon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee moo tax sax Seigne Touba doon wax naan laa yaxmadu fi nafsihi si waa ismihi Muhammad man Seigne Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee àddina Seigne Mor Anta Sëri tuddee ma Muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee dañ ko tuddé Muhammad mu fexé ba doon Muhammad min ko tuddé alayhi salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première pécima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma fa wad wéla waye concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaar lañ na tuddé waye fa ñi fecc dansine ba yaay jël premier cheikh mohamed bamba lañ na tuddé waye buñ dé natte saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tuddu nga ni ahmadou saga kat yaay jël premier no tuddu nga ni alhaji malik njibar kat yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw té nan malaka dama feño jinné ja bama feño bama sa baye feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay business mas ngeen ay businessman ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yu baale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéey indi ko ca école ba rek def ko saaru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor jote ma bayyi class bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen keur dimanche jang si wul yor bu ma dan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ni ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisse jeexna bu ko gissone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamni fa nga wara yam nga fa nak legi lenen lu ñewati ay xam lolou dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru
te kat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laak iblis iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara señ tuba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppli ku jëmmi doom adama ñu doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أي سو خسادا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا موني ها كرو غاي دوغا ام كليفا نك سيطان نيو نا ووتو سا باي سي ياو ديسا كليفا سيطان نيو نا ووتو سا نداي سي ياو ديسا كليفا nga sol saw dal beug genn keur gi sa nday ni la diw mana mune tay dekk bi da tang di bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ len sen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jër séti wala dalay upp fu la waye fiñ ne fofu la jamono toll moy légui doomi yeum mujji wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mudduk jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu dom yilif nday ak bay bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bay muni mudduk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te graveli goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ci loxom fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd légi bayyi nga mu sedd légi mujjina tang wax xat keur serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujjidi yapare ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujjidi subhanallah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci
éduquer seen doom yi. Am na ci xale yi ñoo xam ni ba tey nag suñu tarbiyé li leen ko yóbbe muy mal éducation mooy ca waajur wala waajur yi moo yor ñaari jabar. Jenn jabar ji doom jum am yóbbu na ko mu jàngi. Jeneen jabar ji des mu seetaan ay doomam parce que lan ndaw si jubbuwu ko. Waaw loolu lu ci yoonu xale yi ndaw si déggalu la ndaw si ku dëng la ndaw si nàngam la lu ci yoonu xale yi lu tey nga def li la war ci xale yi rek da ngaa tàggoog seen nday lu ci yoonu xale yi defal li la war ci xale yi rek lu ci yoonu xale yi defal li la war rek defal li la war. Li la war mooy lan mooy nga maanu yamale leen ci éducation yamale leen ci li nga leen di dundale ila axiri ila axirihi maanu sa kemtulaayi kàttan yàlla xam na yàlla xam na moo tax suñ borom wax ci alquran ni ya ayyuhal ladhina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran ee yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla fexe leen ba mucc ci sawara muccal ci seenu njaboot. Waaw nu ñuy mucc ci sawara muccal ci suñu njaboot ndax da ngay xaar ba yowmal xiyam yàlla yabal malaaka yi ñu jiital say doom jëme safara nga daan yàlla baal ma def intervention dimbale ma ci xale yi mu ni déedéet fii ci àddina nga koy defee yaral sa bopp te yar say doom loolu lay tekki xu anfusakum wa ahlikum naaran yaral sa bopp bañ mucc ci safara yaral sa bopp ba mucc ci safara waaye yaral sa njaboot bañ mucc ci safara yaral sa bopp ba mucc ci safara sa njaboot ñëw nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy tax a mucc ci safara bañ a tooñ lii doo nga mën a musle ci safara kat yar sa bopp ba doo tooñ kenn ngir yàlla looy wax yàllaa tax looy seede yàllaa tax looy def yàllaa tax mucc nga ci safara mu ne foofu nga jaar nag jaarale fi njaboot gi yaarale fi njaboot gi waaye diw sàngam porte parole la mooy porte parole yoon sàngam nga ameel ko en yaakaar ni moo dox sa digganteeg kër ga mu nekk porte parole lu la neex teg ci deram fekk jigéen ñi moom seen bopp nga booleek ñoom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni maa ko fekke maa ko la ilaha illa an ay waay xanaa xamoo di nga laloo sa nday yor bi te lii ngay wax di nga ko waxaat lii ngay waat naan maa ko fekkee di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waa ji min aadama ilaa yow mina haasa mosoo koo xam loolu nit ku asaruwul mënu ko vraiment lii ku asaruwul mënu ko nit ku asaru kepp moo man lii yàlla xam na ko waaye nit kuy suuraale di gëm ak boromam wallahi mënut lii. Mënut lii yonente salaalaahu alayhi wa sallam neenoon kullukum raa'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekkee àddina dinaa la ko laaj ma ni compte bii nga ubbi kan mooy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan mooy responsable compte bii nga ubbi di ci xas gor ñi di ci yàkk gor ñi lu leen neex képp ku dàq wax lu ñaaw nga invité ko mu ñëw ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan mooy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëllëg di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ciy saaga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajeeg yàlla bis boo dajeeg sa borom da nga rëcc loo doon ubbee compte YouTube bis boo dajeeg sa borom da nga rëcc loo doon ubbee compte YouTube ñu di ci saaga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliya bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit
ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben emission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay la tudd souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni mëso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul mak mom dañoo bokul fuñ far lool du raison dé lool du raison bu doon lool yonntu yalla muhammad ak iblis bokkunu fuñ far waye mëso gis fenn fu yonntu bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokkunu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masouliya ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga tele éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choonab yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakar ni ko digëlal sa njabot ñi julli xam nga ni kay njabot yonnt yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek té julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat loolu yonent loolu la sun borom waxan yonent sallallahu alayhi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau
amulo ben obsessif lulu rek da sacraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci plateau bi nga wax ko ko ndum te lum ma sa def lum ma sa reccile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man Cheikh Ahmed Bamba neena ay teggine moy tax nit jégué aljana ay teggine day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggine day té asaru mag ñu topone Seigne Touba jang nañ alcorane jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alcorane ci amo ay teggine alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alcorane baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neko nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggine téré buy jangalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben bouquin ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine nénañ na leen ko bindal Seigne Touba ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum ma ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daareni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retire rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham yiso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax ko afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la'ala wa ghulqan 'azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la'ala ghulqan 'azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji
man dama tuddu turam sax Allu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jéxé ma yéwi ko nak mu dellu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dama mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dongal la de fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi mu ni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñak itte wo jamono maniko bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem muniko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagnu ko lam don def lepp tokay baye wagnu dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay don yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sul hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalima ko bi ni moy xalima ak sun borom yow xam nga lool kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politique ci bé politique ci bé ci yako fi indexé ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay ané 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi luko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñew ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def set lu len generation bi ma len di wax depuis 2000 ak legi generation 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu wor ko ni feemu jëm bu yegge dana loru te duko te dem xol len xalé yi fimne buñu wax won jëm ci ci ap policier mu wor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko té dem mu wor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi duko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayyi makoy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ dooré ben grenade ñom ñepp ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax
ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu mew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndaay neena fekk jëf yuy na réccu fekk jëf yuy na comme man so lañ nam waye sétlu lin li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar ding ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mi ma tim xamna ni yalla mi ma tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé dé waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaayu fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ca faatu ya xayta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu granat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom danaka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bindi kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilka al ayamun dawiluha bayna an-nas al-quran la al-quran neena amna benen bu geuna graw lol bo xani mo dal france al-quran dani wala yahiqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug serex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yurup ñu sul la mo dal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musse bani kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé buma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad muniko ma ngi ñew muniko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi pax bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fi ñay ni yene neeg la boroma cey fanan france lo loko dal France lolo ko dal man neena len par lo wuma
feru mak nguur gi fi nek nak waye nguur gi fi nek ki ne ci bop bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako

0: fam ko defé du fi fam ko defé du fi waxon na len ko ci ku ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis seigne modou bousse djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bousse djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bousse djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bousse djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonko beje tun fi la cheikh salih mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kéro la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu ligéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoniku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beugumako gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax wax alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cyalayam dede wayujibul madha lad aljinani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné ko ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique kuko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi al wah wallahi al hasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol
1: mo
0: len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta daj ak seeni bëd mësta daj ak seeni bëd kama yuqarribu ila aljinani wa ayna wayujibu almadha lad aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggin education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ tuba neena bama dañ estudié ba gis ni nak deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saas rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñe liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé ndariñ fa saas rek

0: khumtu musran ila aljawabi ma dal ni ñoké jog fas yéré bind téré bi ci le bind ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam mo ne man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mu ni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi day andak ñuñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable portable am bobu adina la buñ dajé tek ci loxom manga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len manga YouTube difa dajé am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayr فأناك خير وعيش كان أهل خير فأناك خير لأن بوا دمي غرام بلاس تيك توك فك فنيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ من أمني خمال لو باخ رك فني واي وعيش كان أهل سر فأناك سر بوا دمي تيك توك فك فلو بون رك رك من خمال لو بون دونغ فني
1: نودو تاكساند
0: وعيش كان أهل خير فأناك خير nit boudé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi lay and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu ñu yar du jotaayu ñu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na limu wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambur wo sa ñaari wa jur suma ko yégué sa fara ko fa saasu
1: ni do nga ma ci musul kat li do nga du leneen li dong ma ci mussel de dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci
0: mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram
1: sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té ni ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñëpp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko niko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé de
1: yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serign ba diko jema yar mu ñew ci yow dila won nakaray nak nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xani du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu gëlé ko ci daara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko bataay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy ngani médecin bi bayil pikir bi si burom soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mën na la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen seigne touba tako bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé ni non la amé jotaay way taxé motax seyna ousman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ni koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolou mum farata la lolou farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteri mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ka khisal umrim seigne touba ne bu fekene jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jaay kan mu ni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham mu na mu ni jërul laacte ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham mu ni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen biir jeexat leen bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo cay noppé rek diko xam jërutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy way legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sañ mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal cheikh ahmadou kabir mbay néna won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh néna rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way ëpp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarit ak president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé ak president bis bu president noppé tok ci bop rew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarit ak commandant intervention rek amna ko xam li tax mu xarito ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xam nak mom da xarito ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarito commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dédét lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax way la bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sëntu jariñ ëlëk way xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo demé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 de len xalat doga def génération 2000 mang len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxe génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek
0: sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbi musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul ku dul rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxlatu du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mouna amone bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'atak khabla suhmi sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangama bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp waaw lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel so ga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu sagal te ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ño ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañu xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg képp nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seeni xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën ñu ne ah wax deug ci nga rafet njort day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp gi mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga Seigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni qalbu salim la ko yalla defal la yalla tagi won Ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serign sini mix lepp lo do jema rafet sang sinum der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañé ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni wéñu dem ci kawé all dong bo sangoo mu set waaw weñu tong ci kaw demu kayu xala ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel muntu wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deewen du ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xamé ba xamiliko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximiliko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi wuko dara ibrahim ibn adham li seug mën ta xawax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jëg mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni ki ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tekki ji may def muna muni ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bofum la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyum suba dem ni ko mala don saga re la koy def ay re yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir parparlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi jëlass ñepp kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut loolu deug du adina loolu du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seydou Alhadji Malick la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum Senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum Senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp lu ma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wax ahmad bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonenti bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytillahi al-harama tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degru lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko déggru ba ma tontu ba nopi ni ma éw waya ndaw waxi Seigne Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gayde Fatma néna ma ci won li Cheikh Abdoulat néna ma ci won la waya bañ duggé ci neek soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko déggru kon Senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom Seydi Alhaji Malik ñom Seigne Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak Senegalay waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len Senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax Senegal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ Mahmoudou Fadal Mbacké di tan sengor and ci ak señ Babacar Sy téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi badjanante ak mouride bi di doomi badjanante badjanante ak tidiane bi sérér bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sise sise bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbake mbake bi ak ndawen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax ma len Senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañoo rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def Senegal bokul ci yoy rew bam def Senegalu Seigne Touba Alhaji Malik Senegalu Seigne Touba Alhaji Malik Pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak Sénégal Aladji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni Pacifique ñu dal di jël sen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Aladji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciocci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn man nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gem ay ca ku gem ni yalla day maye di nangu ay ca man dina meuna wat ci alcorane buñ talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam délo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu la ko xaj kèn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lu ñak khalifa general tidiane ya ko ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lu ñak defena ni etat ko ko xagn xam nga koku ko ko jangal han Victor Hugo xam nga koku ko ko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga ko ko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisans ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba lu rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mom rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Aladji Malick mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلات محمد ابن عبد الوهاب خلات نيما تود سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا ليما بغا خام نين كو خلات يينن غاي لا نجان فوفا يانو كو انديل نو نيغا ام نا اي اليمان يو ماك نيغا ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نا باسكو خالا ييغا خاني كين جانغلو لين من هو سي احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيدي الاجي مالك خالا يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm Aladji Malick njangalem Aladji Malick doctrine Aladji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmed Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pérem té mëna ragné té na xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bi bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Aladji Malick bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmed Bamba génn ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohammed ibn Abdul Wahhab wala ibn Taymiyyah
1: mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malick parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci Abdul Assi Ad-Dabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laj ko Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal mak bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéggulu ni baat mel ma ngi soga joge ni legi voyage ak ci rek ak ciona bi ak sajmi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom ni ko alhamdullilah li si bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ngeen joge ci lolu association yi daire yi ci bir campus bi daire yi ci bir université bi ba kañ te ngeen ni da ngeen di sakku xam xam xam xama leen fi indi xam xama leen fi indi daire lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba ne ken wuru fa def len lulul sakku xam xam dana ko wax ci kanam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel ben sun borom neena wallahu akhrajukum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga surat nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde bu ñu wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indale indale wul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko ñoo yalla noko xamalé mu ne lepp luy outil buy taxa xam jox nako ko mom doom adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga mëna libérer sa bop jox na la ko yow doom adama mu tambalé ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bañ lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lu war wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay ken dut ko fatte ti te ku ko tuddati rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj sayyid alhadji malik mas ngeena deg fu mu gerawé question la sayyid alhadji malik mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ka taal ma ngi len di laaj bay sam barki demb mi mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ka taal est ce que réussir ñu seen mission dalla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena adlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam muna amul moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba leena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk muna mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq, bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduu bëgg ko waxtaane, muy mawduu boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli, texeeli goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk, la qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sullu maatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul ñu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom ñii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wa la saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daawun laa dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum ba duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xani dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko ñu wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé lenen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu bax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de te waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko nek li cheikh mamadou len djub addagani diñu ko nek li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de fahalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
خِسَالَ يَوْمِ قَدْ سَلِمَا مِنْ كُلِّ رَيْنٍ وَبِرَحْمَنِ قَدْ أَلِمَا أَوْ بِرَحْمَنِ قَدْ أَلِمَا مُنِي مَنْ سَنْ تُوبَا بِسْ نِكِي تَاي سَمَا خُلْ يَلَّا رَخَسَلْ نَمَكُو سَمَا خُلْ يَلَّا سَتَلْ نَكُو تِي لِيبْ لُونِي تُودِي رَيْنُ مُنِي يَلَّا مِي خَانِي مَاي بُورَام يِرْمَانْدِي di aja xam ji moma ko xamal al khalb sallim sun borom junjin ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim innale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rees ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu reesut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemm ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemm ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagul seen bop dara yebbu leen ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla doom adam bu xasse egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bi satliyat alayhim ayatuhu sadadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna naan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi mune rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekke ni li nga leen di wax ci yalla da nga leena jox ay proof da nga leena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak seen ngeum day gëna dolli ko seen yaakar day gëna deugër mune way fo leen fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo leen fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko défé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dund yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak

0: li feek say mebeuti ngi guddi di mebeuti dem rek di mebeuti dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni benen ma atal al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jëppé ndax gudd mebet du koy waral motax señ touba di lan hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwien dinara ayni bil madar man señ touba deureum ci man alal ci man manam ni mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni poche mom neena mustawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi manam mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man mustawiyan dinara ayni bil madar lema wu tasawufit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla ah gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom jinj ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratu nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yañj leer nañ sun borom misale ko al qalbul mu'min ni moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka bënn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaaralé nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxé ëlla ci xol bobu lé ndax lutax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma démé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu néma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum wax set leer nañi yañi ba pousu sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dañew ut ak mom bul fa nek di son di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasuñu muni nga ne ko kon numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pousu di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lol la señ tuba wax señ tuba ne bo ñewé ci jamono fekk fi señ bo xani pousul pousul muné demal ca le señ sa nga xani ño daan pousé ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yéne appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi señ bo xani day pousé ka pass muné yow pous ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom ga ñooñu lay rusé ka misli cheikh muntaka ka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal ni yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jamm lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo len indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel le ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jambobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika al qurra bi sulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñuna muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegaat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk ma alag wa rew bi yag mukk ma alag wa rew ñoy moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoy nga xamni ñoté yalla alag wa rew ñoy la wa société bi gëna doyé dal ñu la wa society bi gëna doyé dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Koki al alim al allama mufakkir fakir al kabir aw musakul akbar Mustapha Diop al Koki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmi wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ki télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo len fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima génné rom Seigne Bassirou Mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani ni ngi ko tank ci xam xam Seigne Touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xamni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doye dal ñom la society bi gëna doye dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi wala ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul len seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax len fatali len yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar ñu ba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yaqulé moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wax tassu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom lama wax tassu ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما التصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان، تدكو التصوف. الإيمان ما ينجا تري الله بالعسم. نعو أيدو قلم. نو نيو كخامه. تجرم بين يو. بنو بين نعو جامو جيكو. Ginaaw biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci ga def ko ngir yalla waxu moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ñoo xamni dañoo tour seeni bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ñoo xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yemuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ñoo xamni ñoo yonentube andon di xex la ñoo yonentube ñoo andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentube lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mu lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar juk wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal xiyamé yalla def luko neex ñu ko deet honor nit mi di nonu de ku lun mu yassuru lima khuliqala nit mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassuru lima khuliqala al-hasan al-basri ak ku ci melni imam al-junaydi al-baghdadi melni cheikh ahmed al-rafa'i melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan shashiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom tuddu gaño ni le ila akhirih ñoo ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba jox dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niwnu ko ci def tax ulama tasawuf jekeele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggé ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug moy da ngay boole liggé ak jaam yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaam yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow légui adina bi rap ta sun borom bëggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggé ak jaam yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wu tassuf jëk yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak luñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfé li nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa mu ni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ñina buñ xamé ba nuppi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nuppi ñew corroser le bara li nga xam fasso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok sa rukk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñoo madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñuko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mo antu sa leen neenako togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mënu leena xamé té waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xar gal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bous la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amma fawa diwela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiilan bahdal jiil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bokk luñ wax ni ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolou moy xam xam bi lay wama dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di werante o liye ko ñu yeggale ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di werante rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won innama buistu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am way ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëndim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu de jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarah nga mésu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def té kat né nañ ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiina rasulun min ummi yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électré lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni demon bima yalla di am wayé ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamu ñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'ath bi ummiina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma juñju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamné day pousse pass yegg yeggalé lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogou do fi jogge do course to pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeeyal andak tu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëggul yom dama bëggoon turu yalla bu meloon noonu yalla dina yënn ay yonent ñu ñukoy jàngalé ko joxe man yow ya bëggul yom yu xey nan da nga bëgg lu tigo di ko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay boole ci kar ak dem tol ngay boole ci kar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xam ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye
1: yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moyen wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tour yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaruto doto yaq wusul lu dara lul defaruto do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugé ñukay gis kowé di nga laaj ko beccioun lu taxone beutam wéx te dootu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal cialako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax barki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé gi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako bu nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci boxam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëk ko fekk ci xala bobu te fekk mom lé nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej légui ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké ké lé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu naan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla ba yegg ni mu taxel la tudoto taxedi bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nupi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ wañu tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinji ko ci suuf lolu moy bin isara cheikh salim mbake danako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la day yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bin isara bin isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodé Lo bo ma nga andak domi Serigne Kodé Lo ju tuddu baralo kéro bima bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurep nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifam yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat jamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon ñeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daaray jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ñi xamna nak dana wutek daaray jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daaray jigen ndax bu len fatani daaray ji dafa amon ay dongu yu jigen waye comme dong yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen mëna te xajalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok loolu mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yu jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligi baraba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jexale sun mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bu jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban Israel day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani Israel askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikou len sen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye andak lol lepp kat daño trahir andak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban Israel kagn lañ mom soufu Palestine ñom Ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam Ibrahim momu sax étranger la won ci soufu Palestine ndax Ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan Ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla Sulayman defone mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikhou habil so také cheikhou habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhou habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atlin mu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awma dëgg legi mini baba ki nga xamne moy khabil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamne moy khabil mom tamit jël am khaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xarmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamne lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nanguluko legi freram bi nga xamne mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekke ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi habil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masiha lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légi nak biñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom wal yeek mu xéxaat dedet benn dom la jëm la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tek ci mom cheikhsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ok sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy cheikh sa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax sista ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla sista momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dañi man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñ teural

tudu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay leg ci wa joxne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar juk wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ni ko deet omar mbir mi di nonu de ko lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lun mu yassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ko ci melni imam al-junaydi al-baghdadi di melni cheikh ahmed al-rafa'i di melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko ci melni cheikh abu hasan sasiri di melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gaño ni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat du ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jog dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni watay niew nu ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole ligge ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu wo jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole ligge ak jaam yalla lol nak ñi ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama tasawuf jikko yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu sen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba duppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asil sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil wa muni wal asil sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba dina deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jefelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bras li nga xam fuso ci yene jefet dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bi dir yanke yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision ko ni jigen ñi la war ñepp lu haram rek lañ sol
lu aram ba yegg ci aram jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosel neenako togal ma sama agn bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fawa di wélé boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay nekk di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nekk prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min um yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma
bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa la si ba'as fi ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu al kitab al hikma lolou mom la seigne touba di juñjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti category lañ ñetti category lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti category la te ma juñju ko legi serigne ci seigne touba ni ñetti category rek lañ umutum ñentel muni amna ci category bo xamni nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg mu ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci mu ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do course to pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de mu ni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggey mun nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moyen kep la dem xam nga kay amna ñaari moyen moyen yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moyen wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko mun ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax
demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire ba wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dootu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako top lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax becc dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko ta taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ñoo xam dañuy dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy sëriñ bi xamné mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar way yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegguñu mu téxel la tudoto téxéti ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara léleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek
tuddu yalla teela mana wax su baba xamal ni deg bi dik na a ben bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla banu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mu nu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake danako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundira tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh modou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nopi ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndokel ci di len ñaanal di sakku ci en ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan ni nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono ngeen ab serigne daara mom lu daara ji jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci en ñaan te di len ñaan amna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daari jigen djuma beug taxawal inshallah comme nima taxawale daari goor ni xamna nak dana woute daari jigen ni xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daari jigen ndax bu len fatani daari ji dafa amone ay dongu jigen waye comme dong yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom
ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xane lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat namal lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban Israel dañuy nit ñu xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal len tilanga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na leen ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lool xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabuli sa deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé gi nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam nok xawa bi leen yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari ab ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet
mu ne kon nak legui dem len yalla atti len lu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamo ca yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awuma deug legui ñu ni boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamene mo na la tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ni dem ci all ba mu dal di koy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam khabil ñang ko donné ci sen maam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gon yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal khabil motax bo demé ci borom xam xam yi dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banéxu ba kanam tax mo sak massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen maam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen maam khabil legi nak biñu reyé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jeneen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul père mo am ndax sixa ñewna tolanti khabil mañu rayon legi yon ci yalla sixa momi nak mom mo representer diiné l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerer moy diiné
al yahudiya dañu exacerbé bam upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bam upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom nday jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudu may cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko jëf wala ibrasil la mu door lam talata ci loxom nday jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxum nday jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndimgité ak ak djubadi ak am nijaay juñu wax Amérique duko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop djébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amerique duñ la jaay pétrole légui tay amerique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako julit bi mom mun lulul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mitté waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom mitti na ga waye koor la rawati yalla xam nako té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy waré kenn ku nekk ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen tant amel leen ñukël ñi gi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirihi wa ala kulli hal yalla mum umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom yar bu deewu nek serigne ko safal ko salika nako nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani ci se jall xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax weex la xuma lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé
bo demé sax djému ñu ma xam yalla lañuy défar rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñna ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wulul sant nit ñi do sant yalla ñom sin khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji way nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la mi ne gënal su wala kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo nga dem dind xar ndax ganar amul te xari cher nañ bima woyé jaay ko tu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti demal jëliko ma wowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat man ko nan lebal mujj ma ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi di lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddeek beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxas par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wul sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ci fuñu wax kër ma fall Fatina Touré waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen dëgg la nak do forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jerejeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balo aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan
ngir ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi bat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ridda allah ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé lega am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridda allah ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sant lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika al-ayatin likulli dhabbarin shakur nga surati ibrahim sun borom ne ma yoni yonent bi ñu xam Musa digal ko niko yow Musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben bia ben environnement na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga len di genné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon fatte giñ fatte won yalla nga delo ci len ci yalla akub yonentam minasulumat ila nur an akhrij minasulumat mina nur an akhrij khawmaka minasulumat ila nur lool la sun borom sant yont yalla Musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamni yow Musa bi abobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu dikké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muñ ko kon nak créer bi abo xamni yow Musa alayhi salatu wasalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lendem dugal len ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul deñ mukk la di len ko fatali wa dhakkirum bi ayami llah fo tolu na nga len di fatali événement bobu fo tolu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wasalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendem yobul len ci ay lèr mune ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayami llah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wolof bamuy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab laaje niñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magal ak touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatu qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdi wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdo la wirdo way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdo wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdo wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatu khadar mbotum gamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappe wirdul mahfous yaangi melni

ko japp wirdu cheikh amadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul maqous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamné mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yep la yalla bolé dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du fi Cheikh Amadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirde yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant katu yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nekk ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sa te motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sa te dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma len sétan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wor ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk dug aljina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am te positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat di décorager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sante yalla
wutone ay ndawam nak tek len ci resistance yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew santale yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dikke wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal lañu ko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom neena len man Seigne Touba bima setan tale limako gemé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gemé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bindi non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamne ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamne biñ da sa doon nit yalla shaytané jekul na len def lo len lum len bëgg def manipuler lo len def len lo lum bëgg ñu toog rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba laani do Seigne Touba ni bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxassok bur lool lepp man nako am ta duma jaxassok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwab as-salatini ta usu jawaisa tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru bour yi lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamal ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamal ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam
xetu yonent bi ali salatu wassalam salatu wassalam neena atahdisu bi nihma zukrun wa tarkuha kufrun salatu wassalam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi nihmat rabbika fa hadis yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi nihmat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi nihmatun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba nihmatun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la mune muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana ibrahim def ko mu nek échantillon inna ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo se ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek échantillon mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse ci la yent yalla muhammad jaar esse gul
ci la seigne touba jaar essegul ci la sidi alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xane ko ca massa jaar do essek ci la tek ibrahima mako oriyante tek ko ca ci la yam dedet ibrahima jelewul lol do nga ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi upon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraja yipp fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jinde geleem gi bo deme alal gi nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lol kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut
ni wo sa xarit camarama yep kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñew di la filmer ndax camaraman yoyu gis nga len keur modou mbay cham ñukay camara gis nga ko fa camaraman yi de man fima len di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi diisi rek fofa nga len di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen wa animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defone mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen door ko jël di sé délé wam bédd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy santé amna jankatu khasside bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraja yi adina am jak alakhirah am jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk essentio monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam rek xam bopam
motax ba mbokk mané waaw diw sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bune lecc ci skimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamné day katch kay wa adina bang koy tontu xamné day katch koku da jarate tontu jëruko jëruko li len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muné jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayub khi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis pench ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane tud nelaw mayumako tud nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tud nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man tud nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeef yalla man seigne touba bima datan deg jerejeuf yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna ko miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko djel paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fe nak talibi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muni e ya muhammad muni ko labbay ko muni ko xolal paka bi ci sama bat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muni ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañi way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deugul wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem adina dajje gent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso
paaka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serign muné ko labayka muné ko xolal paaka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randiw yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don tori be legi da nan ki ki kay meuna luma dara yawmal khiyam way nopi len tufu dara xamu len ko ab serign dañ ko doye lol rek ab serign dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasto mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraja nak meuno genné walé maqama nak mom daraja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak ama tax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexol sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparer wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gañangi ni tumal ma boktu nasara ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def namako sun borom ni ko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom ni ko ay waye ndaw ya neex muniko boktu nasara lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munam dama ko nara fecc le safara eul yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna ma ko dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek
ñom rek la fay xamal te ñom mom li mom la seigne fallu mbake daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bindé waye né seigne fallu daana wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngox rek daanaka du dara ñu né mu né ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna ci wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xamné bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamné wër wi rek leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamné at mi leen yalla xamal amna wali yo xamné yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsaqul muhammadiyya koko dawale loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimu génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay waye ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermaneem bi yaatu ji mag ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yoni par ci par la bo demul magay da ngay dé dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay génn sa kër loola taxona jox alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajrun allahi wa kana la khafur ra'ima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey génn sa kër te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog sante le seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala llahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tagu nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba dal yirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante le ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé sante le yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga boole aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé loolu man naane kon yene ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena
jëf yépp manam mbir yépp yalla nga ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jëf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga dée ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñing leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen jagaaday ñew madinatul munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangalegi muy waman yakhruj min bayti mu'ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jëlé nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu aya bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu mu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dul sa yene lulul dem sant la ji yalla ak yonentube ak seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla ne yalla def seenu faatu di seen noof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñata jota faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mo muru ko Seigne Touba mom wote wul jambat sant la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif ci Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko Arafi Touba waye non lañ gërebé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di dugal loxom ci daara ji
rawatina bi yoru magal yu tero ku ci melni serigne khadim gey di jarbat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou diagne dal nako yalla doli njegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay dara jam ci liggey bo mudon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu ci na sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du serigne touba serigne touba won kuko liggeyel bam la musul liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërem nak ñarbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim dey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gërem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni moy yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñing leen di wax jazakumullahu khair jazaahi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant len gërem len ñi wax ñep ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne tu waxe won serigne malabin djog dagana muy jazakumullahu khair jaza ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khair jazaahi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena wallahi jeuf ju rafet munuma ko fayelul lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degu mako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ang ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ len ngirem len di sante soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di len jox xéti bernde yoy yépp sante nañ len ci gërem len ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye terewul rek fa la nek di def emission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yep rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mahamadan mbake ak seigne mudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñep sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sante di leen gërem ak seigne ahmadou mbake sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jazakumullah khair jaza ñi ngi leen di ndokkel ñom ñep di leen gërem moy seigne ahmadou mbake bobu di def conférence yi jazakumullahu khair jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñep ma ngi leen di sat leen gëreum ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbake ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñep rek bayiwuma kenn jazakumullahu khair jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

dagal ndem mo dagal ndem alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam niko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wañu ko ñëwaat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla téralon tiranga joju wala khad karabna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag yore awra non la fas yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof legi sa awra yoy nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoy ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko ni ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laj yaronte bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yaronte tontuma ni ma an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye wa yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam
nga yar ko yar bu rafet.

0: sun doom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu doom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhaji malik cheikh ibrahim yass al kawlahi non lañ tuddé sun doom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu aqji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni jotté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou mustafa alissa lolou cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wok Seigne Touba dara motaxam Seigne Touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkup Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay ay parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom tay wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku lu xalat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalat parce que da contre ki nga andal parce que da beaucoup te ki nga andal khalat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonante آيات المنافق سلاسة walegi noy def lolou lolou noko def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu an alhawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jangé alquranul karim sun borom ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len geunal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba selbula ñun yag nañu dégg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da xone jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba selbula bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis iblis dañu ko won legui dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defarit teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam ñu diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi wax kat lu bon yi ñi wax lu bon ñi xass gor yi ñi tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen balm ñoy wadet yi bu jëkkoon bo gisee tudde sa doom ku baax amoon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee moo tax sax Sëñ Touba doon wax naan laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Sëñ Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee àddina Sëñ Mor Anta Sëri tuddee ma Muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee dañ ko tuddee Muhammad mu fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee alayhi salatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam Diara am maam Diara concours miss bu ñëwee yaay jël première pecc ma bu ñëwee yaay jël première te maam Diara lañ la tuddee wala maa faaw addi wela waaye concours ba concours miss bu ñëwee yaay jël première fa ñuy natt jigéen ñi ba xam rafet na ñoo ngi rafetuñ subhanallah maam Diara lañ la tuddee waaye fa ñuy fecce dansine ba yaay jël première Cheikh Modou Bamba lañ la tuddee waaye buñ dee natt saagakat yi yaay jël première saagakat yi buñ dee natt ñi gën a becc ngal seeni waajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la nee noo tudd nga ne Ahmadou saagakat yi yaay jël première noo tudd nga ne Alhaji Malick njibarkat yi yaay jël première buñ la nee tudd nga ne Alhaji Malick bañ nañ ko ba njibarkat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Sëñ Touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aayal quran ba daara du ci dëgg daara du ci dëgg ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te génn ci sëriñ si kon ñoom moo gën ngeen di ci yóbbaale sunu njaboot gi ndax xale bi nga xam ne takk liifagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la ndax xale imité da koo yomb roy da koo yomb roy da koo yomb nettali woon naa leen ca 2005 benn xale bu ndaw bu jigéen buñ tuddee woon maam Diara toll ci ay juróom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéeyi indi ko ca école ba rek def ko sanru li ñuy tuddee sar d'enfant indi fi xalal bi ma di ko bindal arafi ijaay yi mu di ko jàng waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi classe bi dem ci jàkka ji di julli mu dem seen kër dimanche jàng si wul yor yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli ndayam tëgg ak yuuxu naan ndax dama jombi ñew ci man sama doom di mané ko hé du dara lum gis doom nga la diko tari ñu ni ko ayaw maam Diara lutax ngay julli yor yor mune ci oustaz la ko gisé jeexna bu ko gisone ci ndayam ak bayam non la koy défé nonu la koy défé non la koy défé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xam loolu dogalub yàlla waaye yow li la war def nga ko ndax ponkal mu ni léng-léngëral nga jaarale ko fa nga ko war a jaarale jàngal ko yar ko mu génn bitim réew daal di soppiku ba mel ni kàkkatar yow sa jaan wàcc na léegi moom daa asaru te kat ëhlu asaru xam ngeen fu ñu jëm ëllëg safara ku weddi laaj iblis iblis ay seen sëriñ ëhlu asaru safara Sëñ Touba nee na ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmé doom adama ñew doon sa kilifa lian man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu qasada neena kérok bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kérok ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wutu sa baye ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni lay diiw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo muy tut bo demé fa ngay dédé bo muy tut bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma nima waw est ce yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi ram ngoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalay upp fu la waye fimne fofu la jamono toll moy legui dom ye mujj wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mujjuk jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu dom yilif nday ak bayyi bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bayyi muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama dogi tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama ruum ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ñiko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom ji di jox tout si wetchet si yow yonent sallallahu alaihi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal ji yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mom mujj di yapar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mom mujj di subhanallah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbiyé li len ko yobbe muy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobunako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si djubuko wa lolou lu ci yonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yeen ñi wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop ta yar say doom lol lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga lalo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munuko vraiment li ku asarul munuko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munuk li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable won bi nga nekké adina dina la ko laaj mani kontu bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable kontu bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex képp ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser ay sérigne di leen wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo nekku ci
1: waji dal moko don wax mom la concerner ba nga dajje ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour musaga gorni man dama xamul dom adama toroxal asgore lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way buñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew mi naqaré wax dëgg rew mi mom aka naqaré wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye moso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yaakar ni ko digeelal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabot yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu humilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakere nga tok plateau amulo ben oxystif lulu rek de sacraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax ko ko ndumte lum ma sa def lu massa rëccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waaji té waaji kat yalla susural nako be kenn xamu yow nga né yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba néna ay téggin moy tax nit jëgë aljana ay téggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon Seigne Touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bi minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamni day jangalé ay téggine téré bu jangalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax naan khatalabo nasman hawa tahaduba liyatahadabu wa saaka wajaba amna delegation bu fi ñew de ay mouride lañ nenañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiyya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine nenañ na leen ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax mini ko lutax muni waxo fi daraini ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaay avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun wayemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko ma innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala ghulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la ala ghulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben wayjuru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp dang na na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dongal de fi la dalé alquran ci daara ji lamiñ wu dër wi muni waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxin la rek manam yar bop labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bare fi ci daara ji mo len mag waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu joxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay don yalla xamnako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khil asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn khalimako bi ni moy khalim ak sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow khalat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te lolou kat bim xewé yegul kat politique ci bé ci yako fi index ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiqué xol leen danaka nama yalla balte balatima xawño wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré lañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé muné sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëwo ba ci mom nga fëgg ko ni ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barap nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def ciat lu len generation bi ma len di wax depuis 2000 ak legui generation 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu wor ko ni feemu jëm bu yegge dana loru te diko te dem xol len xalé yi fimne buñ waxu won jëm ci ci ap police mu wor ko ni police bi bu ñewé dana ko dor bal xalé bi diko te dem mu wor ko ni bu ñewé police bi dana ko dor granade bi xalé bi diko te dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granat ñom ñepp ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granat ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax a da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak kuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi kuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale leen ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndaay neena fekk jëf yi na réccu fekk jëf yi na comme man so lañ nam waye sétlu liñ lima leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ca faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu granat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani gané yi kay lañuy tayle ñom gané da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xamul lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen generation 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tu dinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parent muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nanu yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali salatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reey buntu keureum dani cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invite yent yalla muhammad dani bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon daldi invite yent yalla muhammad munuko ma ngi ñew munuko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gasone ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gasone na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fnjay ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal man neena len parlo wuma feruma ak nguur gi fi nekit nak waye nguur gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal waliw waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma senegal waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi laax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko musuma ko gis xawma ko waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tioun liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu walli bu xonk mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu walli bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimuta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ne ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xerox la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi ñaar ñi ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku lu bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beuguma ko gis beuguma gis ko ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif nakangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslamani wa yow lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow man nga len di xol kay ñun xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti be di mustada yek seeni be mustada yek seeni be kama yuqarribu ila aljinani wa ayna wayujibu almadha lada aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran seigne touba neena bama danistuye ba gis ni nak deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila al jawabi fa saas rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al jawabi néna ba seen kaddu daano ma gis ñariñe liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé ñariñ fa saas rek fa khumtu musrihan ila al jawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci le bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj luy faju aajo ay teggine day faj aajo yoon wuy faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ touba ni man ñukoy bindi nak ma ngi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jëme ci ñoom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaayi kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaayi ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokk na ci li yombal éducation nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokk ci li yombal éducation moy xalé bi nay andak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi takkok ben andando bu ñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu nu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr neena bo demé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong muna mu ni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek mu ni xamal ni lu bon dong nga fa ne
2: ni no do tak sande
1: waye sukana ahlu khayr fa hunaka khayr nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi lé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi dong bo xari magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom woko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé delom ku ci genn ci mbedd mi ab portable jambur wo sa ñaari wajur suma ko yegge safara ko fa saas
2: li dong ma ci musul kat li dong du leneen li dong ma ci musal de
1: dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram
2: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoomit ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yek dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mo mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbéd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana

naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy pine giñ koy pine ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentimentu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañ gilé ko ci daara ja te fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si burom soso mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi 1h ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni way roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mu farata la mu ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax seyna ousmane ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ki khisal umrim seigne touba ne bu fekene jikko yu mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarin yaqtadi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muna
muni jërul la.

acte ji jeru ngay dem jeureum di lañ nan kan moy seigne modou mbey cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbey cham bo ca noppé rek diko xam jeru tud laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fako lo qarini bil muqarin yaqti nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy way legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé léré damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yi ngui koy may lég lég dal Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritok nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritok nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way uppna def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritok president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xaritok commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xaritok borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xaritok mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xaritok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e diou sama xarita way tin ma ci way la way sama way bo wax ak mom de bo legge bu mu am de acca kesse way bis bu yegge ne commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dédé fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politicien bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalat doga def génération 2000 mang len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamni da len di yobbe musiba rek man dana jog intervenir
te dara lu ko dul rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bi yoonu bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mon amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla suhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gëm nga ni yow ken mën la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natto na la nga jang tuuti yalla natto na la nga am experience tuuti ci adina yalla natto na la nga xam tuuti ci batin yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi nuñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax lu dul dëgg ngir yalla te fim nekk ni ku wax dëgg ñu saga la te ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay gone ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay gone amna ci ko xamni dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay gone yu ndaw ño def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañu xam ci yow ni mëno wax lu ñu dëgg dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak Serigne Moustapha ko gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma ak Serigne Moustapha ko gën ñu ne wax deug ci rafet ñor day Serigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Serigne Moustapha Serigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga Serigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni qalbu salim la ko yalla defal la yalla taggi won Ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lo do jema rafa sag sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañé ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu Allah dong bo sango muset waaw weñu tong ci kawu demu kayu xalé ye
ñew tongaat ci sa kaw non do nga la mel mën tu wañ ci yow virgule mbaxuk cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deew du ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëmu jo xamni neena la bu lo nit dabon door lam talata nga kep bi nga xamé ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid dess na xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mala buma ximili ko damay fayu motax man yeggeguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax guddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga ci muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ni ko mala don saga re la koy def ay re yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhadji malik la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalé ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama
moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yonte yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yonte yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonante bi muni kataba allah tabaarak wa ta'ala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ningo waxe sax kataba allah tabaarak wa ta'ala anna baytillahi al-harama tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni no bu ko degu ruy lama wax ta lama tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko déggu ruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi Seigne Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoyu dey mom sax Seigne Mbaye Cheikh Gayde Fatma neena ma ci won li Cheikh Abdoulaye neena ma ci won la waye bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko déggu ruy kon Senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom Seydi Alhaji Malik ñom Seigne Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak Senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen Senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bononani bon ak bononani dañuy jël bon bayyi fa bononani ndax Senegal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon gadd bon dok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek pexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna garaway ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna garaway ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bononane fi nek buñ ne bon ak bononani ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi badjanante ak mouride bi di doomi badjanante badjanante ak tidiane bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sise sise bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbake mbake bi ak ndawen bi chama chama bi ak saren bi et cetera et cetera wa li rek jël won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax man len Senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew ma ba pare doga defal rew ma mané bam def Senegal Senegal bokul ci yoy rew bam def Senegalu Seigne Touba Alhaji Malik Senegalu Seigne Touba Alhaji Malik Pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak
sénégal aladji ma légui seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhaji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko Seigne Ngannaay mu ñëk ci da Khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciot ci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciot lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alcorane biñu talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam délo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu la ko xaj kèn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lum ñak khalifa general tidiane ya ko ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxoy bop dedet ñar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lum ñak defene ni etat ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han victor hugo xam nga koku kuko jangal machiavel machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga ko ko ko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañoo rayante ba lu pi rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mu rayante dong lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malick mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa khalaatu muhammad ibn abdul wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax nayam fofu et cetera et cetera lima beug wax xam ngeen ko khalaatu yenen gaay lañ jang fofa yanu ko andil nu ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani ken jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba ken jangalu len man huwa sayyid alhaji malick xalé yoy yep ñi nga daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm Alhaji Malick njangalem Alhaji Malick doctrine Alhaji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseaux sociaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus pa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pereum té mëna ragné té na xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malick bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génn ci mbéd mi fekk kuy wax njangale Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiya mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël
dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisee benn bala ko gisaat dana gis téeméer ci ñee doo ko gis kenn ci ñii téeméer ñuy jàngale ñee lay gis doo ko gis kenn kuy jàngale ñii te kenn kiy jàngale ñii li ëpp ci ñoom dañuy parparloo kiy jàngale Sëñ Touba lu gën a bari day parparloo kay jàngale Alhaji Malick parparloo mbir nag bu ca parparloo duggee rek yàqu na yàlla ci dootul def leer yàlla du ca def leer kenn du la gëm mais di nga laaj ko si Abdou Assi Abdabaxi bu tiwaawoon ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg ci xol ku wedd di nga laaj ko Baye Sambay ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol Sëñ Touba ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol ngeen baal maax bu ma ko toppee fi la ñuy fanaan ñu jéggalante beneen yoon di wax alhamdulilah lisi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu daanaka commentaire yi tax na li ma bind sax xaaj bi xaajaat bi waxuma ci waaye xëy na insallah ñu dellu si ci ngeen baal ma xaq maa ngi leen di baal wassalaamu aleykum te di leen jéggalu ni baat bi mel maa ngi soog a jóge nii léegi voyage ak si rek ak coono bi ak soj mi ñëwaat attaqué waat waxtaan wi te bëgguma leen a fausse rendez bi loolu rek moo ko waral wax suñ borom ni ko alhamdulilah lisi bi nicmati tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ca kaw suuf ba judd ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi leen dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri nday, ña ngay rulle ci seen biiri nday naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay roo rek te ñëwaguñ seen biiri nday, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji, ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni nii dañoo nekk ci seen biiri nday wuyu nañ. Ñi nekk ci seen ndiggi baay te demaguñ seen biiri nday wuyu nañu. Ñi nga xam ni ay roo lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi baay wuyu nañu. Sun borom ni ko yaatuuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que interêt général la. Fu nekk la nit di jóge, xoolal rek xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba, di dox ak tànkam, di yéeg ak a wàcc ba dugg Touba, naan ndoxum Touba yàlla jéggal la yow mi ko créé woon. Yàlla jéggal la ka dégg Alhaji Mali, di dox tànkam, di yéeg ak a wàcc ba ñëw tiwaawan naan te ndoxum Touba tiwaawan ma, fekk walli wu yàlla la, yàlla doxi ca jéggal la yow mi créé woon loolu. Mais yow doo xalaate foofu, yow na sa tay jag rek. Walli bi day naan ndox mi, ñaanal yàlla ki def effort ba jullit bi ñëw fi mën a naan ndox, yàlla jéggal ko. Parce que xam ngeen ni walli yi ñoom lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def. Boo leen joxe aw ñam buñ lekkee ba nuppi, dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Boo leen joxe ndox buñ naanee ba nuppi, dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Walli du def dara ci neen. Moo tax Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu noppee mu ni yàlla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen. Yàlla ni ko duma yem ci nangu jëf ji, waaye ku fi teg tànk ma jéggal ko. Waa léegi mboolem ku teg sa tànk foofu ñu jéggale, da nga yaakaar ni Ibrahima alayhi salaam du ci am pourcent moom ci loolu. Kon yow 5% bi Ibrahima doon bañ ci sahir, yàlla jox na ko ko ci baatin, mais demandé wu ko. Waaye fii moom 5% for force mbaa porose bi du dem. Basin finance bi laaj yaatoo ko rijaalan wala kulli daamir, fu nekk nit dana fa jóge ñëw, fu nekk nag wala kulli daamir. Mënu ko gis nga ñu dëkk ca gannaaw Australie danañ fa naaweeki avion pour ñëw aj si néeg bi. Mu ne am ni waruwaay bu ne dana ñëw fii. Loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moyen amul koo xam ni aj màkk war na la nooy def sol saw dàll dox ba màkk nga aji. Ñii di war mbaam, ñii ay gëléem, léegi ñii ay oto, léegi ñi ay avion. Wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq. Sun borom tabaraka wa taala ni faman farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajji. Koo xam ni man yàlla mii defalaate tawfiq, defal naa la moyen bu toll ni nga am kàttanu mën a dem, wiru yaram, am nga moyen ci physique, am nga moyen ci argent, am nga moyen ci waruwaay. Mu ne amu ni waay bul defati nag lu ko yàq nag. Fala rafasa na nga fexe ba bul yónnee benn wokaal boo xam ne la nga ci wax lépp rafas la. Rawatina nga yónnee ko jigéen ju la liwut, sa wokaali rafas yépp na nga ko ba benn wokaal bu mu demati boo xam ne rafas la. Wala fusuux, wokaal yi nga xam ni wokaal yi caay rek la, ak fexeel nit, ak tuumaal nit, ak waxal nit lu bon, génne ci sa bopp bu ci bokkati. Wala jidaal, wokaal yi nga xam ni wokaal yi werante dong la, ak saagaanteeg waxante lu bon, mu ni génne ci sa bopp

0: Bien hecho ese pop. Kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila xolam mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi añ makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat señ fallu neena gannaaw sa yoon wu jëk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la señ fallu wax radiyallahu ta'ala no señ fallu neena añ makka yoon wu jëk wi kep kep mo ci tuddu añ makka mo ci añ neena yenen yoon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen ah lol la alquran wax de man istata ilayhi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon wenn yon wenn yon a temer yon ak djurum ñaar fuk te temer yon ak djurum ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añe duñ reer buñ reere duñ nikki seen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekkno bo xani bu añe du reer bu reere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek eta mayla ay quota yenni ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëno wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk maam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox niko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol do nga la ci interessé mor khu jama indi makka rek wallahi bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de ji ndaysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat añ mok wa kërëm la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xani señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi muna maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam katliko yowmal khiyam mu am ben parcelu adina ab setum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañ lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makka wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu baax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gannaaw yow biye makka bo xamni bo ajiye bala nga ñew ñi ngi leb dépasser gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwanali jëlal biye bi nga jaay ko kenen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajo ko mom sax jar nako di nga am tuya bay aj da nga am tuya bay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ku man la wax bo mané ba nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biye makk ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko waay mugo mugo kon alquran ci nass yu leer sa xalna aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuko man defal motax ñaar l'islam bi ci forcer kenn ñaar l'islam bi ci forcer kenn dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koko baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yonu kenen niku ci sa digg ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenté ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banene buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj moy ponk bi mujj kon aj makka sarti da ci dajje ba ci jukk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja
1: ñet yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñet yi dajé na ngir gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mo ak man la mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak fièvre bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajalé rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeexang ci fukki loxo juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxo juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabudu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka ma yobbu sa yaay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye moom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal natt bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko le nga am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topuli ci dara yalla xamnako so meunut yalla topuli ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli wat gi na ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo ak makayam mo ak makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source
0: te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawat na julli aljuma muna mu ne gis nga bo amé lé bor nit mu woor la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégé ji rek aljuma ñu ne la bo amé lé bor nit mu woor la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa keur

yow yaa ngi aji Makka, ay sa emploi yi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyam Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi yi foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yemale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jangee woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula allaa maa yusrau suma tawaafa lil ifaadati aadudi saaniyatan laxaa bi xayri fanadi wa saxyunaa bayna safa wal marwa saalisatul maadudi duna mirya sumal wuquufu listamex bi arafa raabiatul arbai kun saa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rekk la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu biniyaati. Xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji. Waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal. Déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéenee aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéenee aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji wa da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji. Ndax am na koo xam ne ni Makka féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéenee aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem Makka, bi ngay doog a egg Makka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kerte ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doom jooju di Ismail ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans. Bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu si waat na foofu. Sayna Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jul 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam ball.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri lala al qur'an wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lolu lay man wax arafa mom bu la rawé dewenati rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy na la fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko de deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisu wer ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam le ni arafa kat ñun te man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéru feñ ci la wéru feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéru feñu na dimbu ndega wéri feñu na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feeron na feñu na dimb wala bis biñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken munta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisando wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewul yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njum ci la njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la njum ci la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yi khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam bu waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna waaw ak tialité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme ni mako waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi kha sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudé maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté saw bi yépp jëm makka sen mi kha moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa bude nak ñu melni wa senegal nga xamni buñ joge senegal bala ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu sen kiwu bop la sen programme bop la ñooñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa legi fan lañuy armalé moy birru ali mom lañ tudde legi sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalano moy kep ko xamni bi ngay aji makka maril su munawara ga jëk jaar birru ali moy sil hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul iraq bude ñi nga xamni ño bayiko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté madinatul munawara ñom ñepp tay rek ño bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawara so nga dem makka su boba sul hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay armal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom li ñi sembulisé ñom ñaari ndax bu dé qul ayul kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kep kot dong ken rek la rabbi situba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dalba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle bo noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonnabi sallallahu alayhi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika laka bal yoy limi symbolise moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention xam nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lo taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxay yowal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sinala man mi la wuyisi nak dotuma bokka dotuma la bokale ken ibi ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga walli wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ama lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow té dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko té yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñu mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba euro aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yep ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jar na ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon añ makka deug deug nitako metil nitako jafel wa yalla mom jafelu ci dara kon fumay jexale moy ci bir ak geet na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba karok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni mako daan defé ngeureum li du tiagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéroom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako lele ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mon nangam ak nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustafa Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustafa Sugu mom tamit don ma wo téléphone dañu dajé won kër suñ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek bu ñu duggé koor gi rek mu ni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëgle ak saxola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne
Modou Cissé Seigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Seigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ñu salam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek Seigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla nileen yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jef ju bax fuko way jef rek yalla gis nako fuko way jeffe rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu mirage mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya wu lo mudi tax lele goni yi diko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapi ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoyep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal neen yalla taxawu yal neen yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ci yalla defal ñi ngi leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñ borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag sen dépassu keur nga xani bu wèr wi déwé wala le 10 te joxuñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon mi ngi len di sante te di len gëreem di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may djegal rek leg bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah taala li fi ak mang koy man nima len ko waxewon danañ koy def ngir jëmmé yalla rek tabaaraku taala li fi ak mang koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko té yalla do ngi tax danañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci dim ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man loolu moy sama doxin farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñëtuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yëru leen ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gro moy muy dégg baal yu agressif mu diko dégg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersan jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersan jeexna luko jeexal garas bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersan bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yoon am waye nga ko ca atelier ba bu fa déme ñu fay fekk ño xamne kenn yëru leen ni mom patron bo xamni kenn yeruko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte tiktok facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nekk sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di déllu ci waat nga ni sa dooma ngay jàng métier génn nga ko ca daara dañ ko warna jàngale yaral yar ko sànni ko léegi benn patron boo xam ni neenaay da koy jàngal métier mal éducation lu ko waral daw sa responsabilité lu ko waral bëgg alal danaa ko wax ci kanam boo demee ci sunanul bay xaqi radiallahu anhu nettali nee na كن واخ واخ ابن جابر رضي الله عنه لنا سمعت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضي الله تعالى عنهما في بيت المقدس واتاه مولا له فقال اني اريد ان اقيم هذا سحر هنا يهني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لاهلك ما يقوتهم قال لا واخ بو موي نيت ابن جابر wa demé ci sununul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muhaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muhaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok un mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ji lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar euleuk yow man xiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar euleuk yow man xiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma da ngay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitwa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nop ak ñaari beut di doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga saniko wa mbeddi mi di la ko yaral nga saniko wa tiktok ñola ko yaral nga saniko wa compte facebook ñola ray nga sa doom

lolou moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy djel paaka comme niko sahaw niko jaayil yoni jeuk yi daan defé moy djel sa dom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax muni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité sou tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liks la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay wi dana ko saga donte day dem safara bu giseni fecc motax kontam bi meuna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben video ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yent yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni waye nak bama joggé ci daara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjii mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën daara la nekkon jën daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci daara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxaran kat ku jaar daara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci daara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun daara la nekkone motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nekk jangale itélu len daanaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ña ngay yalwani ña ngay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radi Allah anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ci daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup lolo taxam ñu lan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen ludul seen bop rek ñanga fay business
am nañ ay ngudey ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji ba nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu nan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñoom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme ni mako waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xam ni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yeru len musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb len benn bis dal len di fréquenter ñuy yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon gañ nekk buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk len ko fop buñ da ay satti buñ da ay gresseur lepp mo len koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siditam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sidit gu ñuul gi dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sidit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sidit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba sidit gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mëna toko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mëna toko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu défar ko sidam gu wéx gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sidam gu wéx gaangi nelaw waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sidam gu wéx rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni treut dal di yew bi mu yew rek dal di epp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeffi wa aljana dal dem aljana ming ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xara bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy sahid man sahiduma de défendruma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xara bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masoulé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série nit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو ياو سما سندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajju
ووضعنا الإنذار بوالديه أمرت أمه وهنا على وعني من كراوتنا واجب جين غاني موم دجنا لمبرو دجل سيتال تشونا بار تشونا لا يوريون تشونا بار تشونا تشونا شي كاو تشونا تشونا بليس تشونا ايغال تشونا من كراوتنا سانداي دي من كو نخ سانداي موم تشونا بليس تشونا ايغال تشونا موم لا دج سي ياو نداي يويو نداي يويو نداي يويو غا خامني تاي تشونا بليس تشونا ايغال تشونا lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naïf ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant pilis tona égal tona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tona pilis tona égal tona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bimu la ëmbé mi ngi ci tona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lolu té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lixi mu na mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul mu na mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce que lolu bi xalé bi maggé léralal nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lixi lan moy lix xan le nga débayé ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma dé xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alcorane ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so démé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw muni bu fekente ni ñaari munu ñoo xat ci ndabli wala ñaari munu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dan kum mas di joxe dara li lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk mune ko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona mune ko
waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma dello njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma dello njukal man yalla ndax bi la sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wusin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yaak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendale kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yaak sa nday des na len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak légui lu may def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muné ko boba na nga lank muné ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muné ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi num ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye ne la so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la de lankal li lay xamal ni am serigne waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilaya mana mu niko sétal serigne bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba
mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci war fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba motax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pécé ko ragal yalla mune am niko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi mar serigne ay parina talib yo xamni bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talib bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañi doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tek brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci allah ba bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muñu yalla télé lu mohammed bañ ba saniko sa loxo dutu ko laal na maxé fofu télé bi jëkke non lañ mélon bo leen digalé dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa télé bi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal neko tekil benn dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñey nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix waru ko sabab munuko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا منا منكو گيس نغه ورسك ويلا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di ng ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la ko munu gis nga wursuk lix muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug lix beug wi yu bari beug gagne pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pe sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofam nga man fa am lu lix mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la et tellement geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku la ko wax dalay nax rek da melni ñu ni
gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soobu soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da reccat yegoko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal ngir xalé bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëruko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëruko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jalal waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi len suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bi ma noppé mbolém xalé yi dañoo wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télona gis wallahi liñu dal duñu dal mukk man len lutax mi dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañu aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeneen gona yi
yeleen gona yi te dindi politique bi te ko fe farak ma samba farak ma demb bum la tey wax deug yeleen gona yi dindi len par parlo bi te ko fe te ye gona yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané te jotté wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen way yow jotté wogu aji dara te même bu ngeen sekkon dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi nga ne yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ne yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamna lu way wax mu enregistré man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal deg ñu xamne dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow man ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch bi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch bi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko mo mohammed nan da doon jangé lise l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow mohammed momu momo wo telephone de xolal turu mi ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañ ñu daan fekk lise l'imam lay boba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci seigne salim wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax muna ma répéter wat la waxon ndeké mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoonu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki seigne touba la jiddo kalkom ju jëk ja baata démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci kalkom ju jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni evenement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni
xalé Sénégal nañ woté ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade yi mo xam tawon mo xam Touba lañ koy défé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek imposé wuma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixa senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogutul lolu bu ngeen ko defon ndax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toja tal ak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasser Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man miko fekk rek mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasser Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw suuf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw souf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara reglé wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi dé won ma waji ma déporté ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne babakar si mune won ma waji ma genné ko tiwawon bu doon cheikh maye niass moy won ma waji ma genné ko kaolak sun borom ni ko ew waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé tuub jéggulu ma bal waji rek balale len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mu ñu and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nimako gissé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mu na amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mu na amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mu ni ma seigne bi li ngay wax ci téré bu mu nek mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax mi ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu ko cheikh ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook
muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkonta ni yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddina xuma top kala xuma bo mujju rek bo muytu da ngay mujju dip ka rek jeun balm da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuya ba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuya ba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da desonal aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna mu ne ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mu gis nga safwan mi ngi tumal ci li man woor na mani moma gënte man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na mani safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñu wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqi wu ci laale wu ci ki aïssa mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyiduna aïssa sayyiduna aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muné ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alcorane ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa té wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek di wumay deg nangam di waxna li di nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxone ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay sopem la wax ay sopem xuma ndax ay donga am lañu ndeen way ay sopem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jange ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jexé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fukkat japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxé won
mu na bu ne way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi maniko deet way señ bi mu ne ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diiw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma señ salu ci sa bay ngor sinima li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma señ salu ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe señ salu yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo fa bo delu ci waté kërëm am señ salu ngay doon té bo

shahadatu darini ndax sama njang yegul fenn fi mané ko shahadatu darini muné amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi ba ñopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji dañu fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur serigne touba ga ci gannaaw mbam ba doxul dañu fa ard ben téré buñu bidon serigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom ñom liñu am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni makoy farat waxe man loolu julle ji am neew loolu julle ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set keneen ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fa yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun ciofel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def munuma yow mi da nga fièvre tam mu yoné la ko xni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate Dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang on dié café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggel ko mom suñu mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek de motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama geureum seigne sam ci xamalé gi mu xamalé ndax eppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkandol fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisone nañ participation jissakum la waxe jissayi ku ci melni señ mor mbeng
defena sax jamono mi ngi Senegal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nek Dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi Senegal mel na ni wona ma telephone jamono yi waxon mi ngi Senegal ñu ngi nuyu au passage Serigne Diawar Seck gi ñu la dégg Diawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko Diawar nak mom musta ñew Senegal te ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galan kor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu ngi nuyu au passage mom Serigne Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen telephone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñepp rek ñuy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndiaye ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gëreum na leen sante na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jassakumullahu khairu jassayhi ku ci melni señ Modou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jassakumullahu khairu jassayhi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa manda jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay geureum na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan geureum na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystier événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci ay meurs am ci mang koy amnistier muni inna awwala damu nabdahu bi damu amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambalé ci ay bokam lay tambalé de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par lok tehasub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggati ko ko tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mum gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal autom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex nak naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax nan wo nga nar ci guxum so am na ño xamni
ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am rénki manam seen xol mo mustaba yak ala li jambour de leena sax ndox mu neex

amna ño xamni yakalali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiise ko xamni yag na ko iñane dem tal alalam suko defé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñe gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dia da ngay perte ñingi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xewé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlem ak yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

kuma ci dina yahol sen reglement biñ teural dekoruma dekoruma ak dina masia reglement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerer moy dina al yahudiya dañu exacerer bu mu upp dina al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekkenteni ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dani yow seigne modou mbey cham bo dajek mor xudje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiya bi l'islam diké ni dédé yow modou mbey cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor xudje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lol rek la xoni dina ko jexale waxtan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ah ñi fi seen doom nekki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay ben la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom weru deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Mani Cissé Diallo
nani ci sa jall xamna da ko ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo xam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weex la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñné ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenen sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ko ci melni ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la bi ne gëna suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amu te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otti demal jëli ko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat man ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lol gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom la radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëw yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëlemi bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji ma ng koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jërëjëf jazakallahu khairan jazayhi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la mënuma ñak nangam
ah man de nga xadi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jangale majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lol du deug seigne touba adam mom kum andul nga gagner falaf budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ñi moñe gis na li ñu naan ndaw ñi ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko eppone ay ndaw yu ko top ndax masna gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax masna gagné dedet gis nga senegal ñikoy joxé ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxé wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni cheikh senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ni koy joxe ni ngi ci sen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mag ñi jox ko rew mi rawatina cheikh salim mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf senegal yi nga senegal ndaw ñi buñu de toja ka taal mag ña nga ci seen ruqta naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp top la nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bo ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du derat senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañu touron seeni derat ngir bëgg senegal am liberté ñom ñepp dañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydi alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata senegal seeni derat ñom ñepp dañu essek ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir koko wacc nak do dem yoon yu alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi koko fi bayyi do dem koko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon maangi lim di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bimu binde adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngeen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak daldi gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku ñun niñu gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bobu nga ñuy wax niñu gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la

jariñ ci seen diine, jariñ leen seen àddina, jariñ leen seen àlaxira. Déedéet dañuy déglu koo xam ne lu mu leen di wax ay miracle, ay karamaat, ay mujjisaat. Karama yooyu mu lay wax moom mi la koy wax du ci jariñu, yow mi mu koy wax doo ci jariñu. Borom karama rek mooy jariñoo karamaam, borom karama rek. Mën naa neex ci sa xol lool nag ngay mbëkk ka dóoroo ko, daanoo ko, yuuxoo ko, jooyee ko, maye sa alal, waaye fa la yem. Du la jariñ dara dara dara ci sa diine, du la jariñ dara ci sa jom, du la jariñ dara ci sa ngor. Au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak tayel ak naïf ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jëratul may jaamu yàlla. Ndax xam naa ne borom karaama ji moom ginnaaw mas naa ko ëddi yàlla benn bis rek, xam naa ne yow mal xiyam àddina laa jëm direct. soxna Maymunatu Mbacke nee na radiallahu taala anhu, sëñ Touba ma leen mag ña daan nekk li nam daan waaree. Nee na moom bokkut ak sëñ Touba mii mu dégg sama classe gi di ko waxtaanee jamono ji. soxna Maymuna loolu la waxoon. nee na sëñ Touba mag ñu daan nekk li, sëñ Moudou Moustapha Mbacke ñoom di ñu ko nettali, Cheikh Mamadou Leng Diop Adaga nii di ñu ko nettali nam daan waaree. nga xam ne ñoom dañ daan wax ni bu sëñ Touba masaana waaree ba noppi buñ fa jógee daanaka dañuy bëtt sàkket yi, dañuy bëtt niir yi, defe nañ ni ku faatu ci guddi gi sax doo dem àjjana. jàpp nañ loolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom, ni mu leen di xamalee sañ-sañum yàlla ak coobareem, lu ko soob de faalu ni ma yurit. waxtaan woowu mu leen di waxtaanal taxoon na buñ fa masaana jóge buñ tëddee duñ ñelaw. soxna may ne ah waxtaankati jamono jii de nii ñuy waxtaanee sëñ Touba, ah wuute nag na nga xam ne de man noonu la ko sëñ Moudou Moustapha Mbacke daan waxtaanee, noonu la ko Cheikh Lamine Diop Adaga ni ñoom daan waxtaanee. borom xol yooyu nga xam ni seeni xol dafa woyof ba lu jóg yóbbaale leen, ngelaw lu jóg rek yóbbaale leen, riir mu jóg rek ñu ànd ci. moo tax dañuy jëm ndeyjoor ba yàgg nga seen leen ñu ne accam ndeke ndeyjoor dara nekku fa, jëm càmmoñ ba yàgg nga gis ñu ne accam ndeke càmmoñ dara nekku fa. nga xam ne Moussa Sabira bayna salika la ilaha ulaay wala ilaha ulaay, jëmoo penku jëmoo soowu yaa ngi ci diggante bi, kañ ngay yegg, kañ ngay yegg. Cheikh Mahamadou Bamba nee na radiallahu taala anhu, moom saxoon a tudd yàlla, di bàkk yàlla, di topp ndigali yàlla yi, di bàyyi ay tereem. nee na ba mujj sun borom defal ko xal bu naqaawa, xal bu naqaawa. mu ni bi ma sun borom defalee xal bu naqaawa ma daal di am li ñu tudde Faydu Rahman. wax na ca miim ya nee na alxalbu min ya fi sal yowmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmaan qad alima wa bi rahmaani qad alima. mu ni man sëñ Touba bis niki tey sama xol yàlla raxasal na ma ko, sama xol yàlla setal na ko ci lépp lu ñuy tudde raynu. mu ni yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande di aji xam ji moo ma ko xamal. alxalbu salim, sun borom junji na ko sunu maam Ibrahima alayhi salaam ci alquran, yow ma laa yanfau maalun wala banuuna ila man atalaa bi xalbin salim. Ibrahima yow maa ngay xamal man yàlla ni yow mal xiyaam, alal ju bari, njaboot gu bari amul solo fiifi man. li am solo fiifi man mooy nga dikk yow mal xiyaam indaale alxalbu salim, indaale alxalbul mumin. sëñ Touba ni yàlla defal na ma alxalbu salim, deñal ci man lépp lu ñu tudde raynu. xam ngeen raynu tawat la juy nekk ci yaramu doomu aadama, dana rogalaat ba agsi ci weyi loxoom. boo demee ci ulama wu tasuf sax léegi-léegi buñ koy firi dañ naan bari na ki ko gën a gaaw a am mooy ku dul julli, danañ koy faral di wax. raynu boobu bu dee rogalaat ba ñëw ci sa cati baaraami we, ki nga xam ne nii amee na raynu, yow mi nga xam ne da nga amee leeru xol boo bokkee moom aw ñam, bu yàlla dogalee sa loxo tibb foo xam ne dafaa tibboon, boo ko sexee, boo ko lekkee mu rees ci sa biir yaram, jamono boobu le li feeg loolu reesut ba jeex, da ngay nemmiku ci sa bopp tàyyeel ci jaamu yàlla, da ngay nemmiku ci sa bopp bëggi nelaw.
ngay nemmi ko ci sa bopp xol.

ko kama ñor fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba noppi nga tibbu fam tibbu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhiri ila akhirih do ma ron mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug muna muni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ci ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alcorane ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa
yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jak ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jak kañ la dara di jak sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil duñ yam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dotuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla
yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad dirham wa dinar sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yonent bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek mune mune xam nga sama xet man yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xerem mina mune moy khalis yonent bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xerem alal rek lañu gem alal rek du ñepp nak yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi mune mune alal rek wa sanamu hasil umma ad dirham wa dinar alal rek sama xéddi ñoom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxé alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxé deug ñu xagn la waye alal jaral na leen lu ne alal jaral na leen lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jef ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jef aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek R plus 4 bu noppi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani benen ma atalla al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni poche mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man musawiyan dinara ayni bil madar lama tasawufit man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ni ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la nexé nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bamu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz
ñaari seetu yi la nekk ci Lawul Mahfuz di reflété ci beneen bi ci dess bu ci mëna orienté ñiko top te gëm ko borom juñji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah an-nuru as-samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratu nur mbaram daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanje leer nañ sun borom misale ko al qalbul mu'min ni moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëlëk ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jamm moy tan kuko sop mu orienté ko ci jamm ba meuna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yagg serigne bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi am misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yañi ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di son di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañ nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lol la señ tuba wax Seigne Touba neena bo ñëwé ci jamono fekk fi sëriñ bo xani poussul passul mune demal ca le sëriñ sa nga xani ñoo daan pouss ak pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu noppi nga fas ko yéne appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñëwé jamono fekk ko fi sëriñ bo xani day pouss ak pass mune yow pouss ko fe te jema pass yow noy da mune demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla
bayyi fi adina am bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom ga ñoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yéné wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yéné nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlol jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam boobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika al qurra bi sulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk minia muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li fiek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoté yalla alag wa rew mu ñoñ la wa société bi gëna doyé dal ñoñu la wa society bi gëna doyé dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop al Kokki ci vidéo biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya rek ay kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako
jamono bima genné rom seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye ni lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimun fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci wa neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah Subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutax nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lu yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaana ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf
dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xam ni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bonu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirratu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujjii mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujjii ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mune lay leng ci wa joxne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de ko lon mu yassiru lima khuliqala mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lon mu yassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني سي احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني سي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني سي ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيوني له الى اخره
ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texel leen texe go xamni ni texe du ci top loolu di rogalat duggu ci suñu rew mi di Serigne Touba Serigne Touba jëk dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax wala ma tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañ ñu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggé ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaam yalla waye bu fekké nga fayit wo jaam yalla dong dong dong fa say loxo bu ñepp melen yow legi aduna bi rap ta sun borom beggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaam yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci Serigne Touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jëk yi ñom dañoo topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Serigne Touba mom bi mu ñëw mu ni dédé deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfé li nga xam lool moy liggé ak jaamu yalla muni wal asil sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil suwa muni wal asil sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lol la Serigne Touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ñina buñ xame ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fasso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bi dir yaangi yi wote conférence nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp boobu mbaas boo bi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñépp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñépp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñépp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say desunaa Khadija ba jibril ñëwé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñëko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mo antu sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouf kenn mënu leena xamé té waro nuru madame bouf madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musuko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf
xam xam bu sel bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ñoo bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu ne xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëndim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة إن كان من قبل في ضلال مبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامل ньо إليتر لا ньо ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكيي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demo ne bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soosu serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليون صلى الله عليه وسلم وخني إنما بوئست لأتم مكارم الأخلاق وهي موي القرى وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يدلو علم آياته ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو مملا سين تبادي جنجاتي فوق البكاو من سرينسي نتي كاتيغوري لين ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëriñ touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggalé lam tulahi muslim joji mo xon amna fu sëriñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد يالا هنينا بو فكين يالا ورسل نلنغ غور غور لبا أجي تيكو يغ هنا مني كن من لا تي يغ من وائنا بو فكين دنغا جوغ جوغ جوغ دم بمكو ولنغ جوغ بريسيا بغا دم برغم فك واغا بو پانغ دوغو تي مني بصوب يالا دي بريسيا غو بو دوشو جوغ دي دو كوستو پاس joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk wago pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muné yag ba nga yewoji amerique bo beugé dem amerique
nga muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melal non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kafe bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tankal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugé ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal cialako lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon nekut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax ba ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi
man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé